0: listening to KUII 88.1 FM, licensed in Hope Vella, transmitting to Hopiland from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUII 89.1 LPFM Upper Munkape, a program of the Hopi Foundation, streaming online at KUII.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, Pyuan Saitayep, Talao Naya. Po ye pangke son piuma sinom katalahoi pai pian chakim anchak talawai ye tata ye po hak a pai ang khat ancha yoreng mo hin takat pe thak taleng nang hak ta khane na am ne ko am ne ta ham ne pe po hak ancha katep te mo te hak ancha son pe ka ma waktam hak ancha anchen hak Pancho pake buhak it ang tumawak takyang buhak taiwai ang enang buhak kang hinat pasit buhak son ka talahuye buhak kansa i buhak yamang buhak kapan tinik pa ipang to buhakam kuri no pansa hak i buhak yamake kasa kansa panuat kuri batong nawak na ni kansa may hak it homat niyang kyang hak hopukwat yikik talaw bewat hak kunil kyang ansa itawat hak ang nawak na Ita, idiot kacit ovi, lolma, senenga, senahakam sinomo emangam, idiot heat, yet ponini to takam, emangamak sozak, emangamak nawakna. Putak mong was tit passet to answer, daka, naam in the cancer, pake, timuite, pumu happy enang, yes one to enang. Pumu yes one not passet, pumu, pionat panuat emangam heat and nasestang, sentuma. Senanza baka to Turkai, a heat and not beat at the Malaying Nakai. Put her naam in it, dark and then put her answer. Our yoring will heat us in the Nasa step, we have answer. You heat, I eat the Malay, our answer. Yan haksu pan dark and then the Nat Yark and a tartan with the lava. I be a meat, you to Malapam Kakami Pam sorted the whole by hack. Pulut hit ang anglo pai wo put in senam ni pawa sen kwam ni nik ni ta hopi pi put makiwa ita ita kat ang it wat yang paswa not one it hit ta hinsa ni ka puan saya kakam epi me yang yan mang ta wa ita na i teme ang pam ayo wat ro pak ang ayo yamak pui ang sapi tus kwa hoy mum kiu ti wa Bepu hak pasai au nen pu angu au hak temalai tang. Sen hak ang malam tang. Sen angu pai put hin hin hin ang uinya kai putak hihi tak au uruan tang. Putak ang pas au yoke pasat tu ansa pasai au temalai rong pampio kasenye ma mei tak muri ui kawai ui. Puit pas uinya kat humita tawak ce me pam i hihi me pos humi. Kasun pam wong menak putak piang wewan kang hakai put tangatan yang kai. Sen it yang pisawa sat ang sen uin yang kai. Mei hati ko pang ani ani uting. Puit wat sen it mun mun basat sen ang wat it kawai wat hat pang wat kawai si wasit tangatan yang kai. Pai it yayan hak takan yang pipai ane wak nhupit nak sepan hak woni tang. Itak nasas lang. Person piwan sa hakyap kiyap na at piw itpay iyoho na hitak makinan na kay may kohot hak nasas ta. Put piw meh talawa e pant hak pa iits ta ngate po put ang sa kumachit enang hak e mga mak kulp kot ak kuyok pa sa po e yungi ni mga kimu itimu yate nek nima ite put hak e mga pas nasas ta. Put meh nyesyo kat nipang ka put hap hak nasas ta Hakim talawai may apo epagam tindes mengat aw yes be beb hakim pionat put aw yes kat yang hita hinses ken kai put enang yai kaya hakna am nen timu hak panwat el kwantang pan hak amo mi ya tak pan hak hita pumu te te kai na put puma talawai aw tua yurik ye pan hapi pam wungu yungu chai haki aw te kai put te te kai wis na kai Put hak pia mamiat ang ipahana hita himuyat. Tatukai buse, tiwi waye, ak pia pumanao yung. at pumamong was iyong nakat yan hak na amnen pumuyahi tataka kuwanta taha amnen piu hakyan pumuy tiyo ay mo tumsi mo sino mo put hakyan takat aw yat ang pumuy awan ni opay yan hakam sirpan hak talaway kuwan kyang hak takanen hakyan tatay ang sabut hak kuwante yan tiwat hak nawak lolmat kachit Katan ni kay kahit ak puma ookyo yan kahit ak iyapul yan nakat yan hak ay mga talawa na ak nat pasat po itumalay apisin ng puhak ansa kaspiyo itpahan tumalat hakam hinsake put puhak enang hak wewantang hinpu hakam tumalay aw hita hinsan niya kay padupam nitiyo tapiyo kasanyo nga ihinupahan tumalan na upay yan hakam na inoksupan nilni ka
2: KUII supported by Mesa Media Incorporated, presenting our Hopi Word of the Day. Mesa Media produces culturally relevant multimedia materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings. You may find CDs, games, DVDs, books, and more online at mesamedia.org. Well, here Lindrick Lamaya Stiwa state the Hopi word. Use it in a Hopi sentence. Then translate the Hopi word into Pahan Lawai and translate the sentence.
3: Moita. Moita. To hold in the mouth. Tiuhita moita. Tiuhita moita. What does the little boy have in his mouth?
2: That was Mesa Media's Hopi Word of the Day here on KUII 88.1 FM and 89.1 LPFM. Lawai'i Lesson Plans by Anita Puliala and Loretta Goldtooth, spoken by Lendrick Lamaya Stiwa, recorded by Peter Bungart with support from the Colorado Plateau Foundation. Mesa Media fulfills their mission to revitalize Hopi language by creating Hopi language materials by Hopi people for Hopi people. Find out more online at mesamedia.org or by calling 928-737-2255.
4: Ai na tua ye emmei ta cha chak mai tua hi na kam sen o kala ne pai pe ka so se am pe ho pi te ka ing an ni kya put ha pe as pu ma o be ka ka ma ta le ni it it ta ho pi la vai put ta ha pe ho pi ma ti at put ta ha pe it am yang pu i ta wi mi ang as enang hin sa kwestina pu pai o ki it ta mem it ta tem ka ho pi te ka ing ka o ki ko shin pas Suyan hita au maatsi wisni pang kivanawit ima ita totem. Pu piu ima ita mamat. Pu it hopi hita pu piu ang kahinsak wisna. Nyok, ovi puma as ovi it au unang tatwin. Ovi uma zazayom. Ita tim ita mem uma tua ovi kananahin kina kya kyang. Uma umungay, umunamay, umusomay, umutahamay, uma au putung layin. Umuming asaw hita yu aatotan pa itam hakawat pangwang ya ka of itam na yan ansa ita hopi lawai ang itam na kalawisa bu it hapi piu itam so soyam ak hakam hopi sinom it hita ita tuwi ang nap hintak wisa pahana nakpam family values put hapi itam piu as ovi hush ngui wisni bu ak hakam itam put enang hintak wisni Pai nupantua wuwanta it itati mga mangam that it happy love wakatsit. Ang ngay makiang nahoy kwilala ti makiang akakam hoitan. It hopihi tanit po it happy pahanwe wat piw katsit. Pai nawa pi itam po pangkalaw wisa. Now itam song ka love yan wisa put ak soso ya mong was yan. Po yan it happy piw ita. Wuwuk may piw papo ovi kyap ziyang. Is pipo may hapi hag ang hita to wivang. Me pa itam panwung ya. Itam ita somoy. Pu ita tahamoy. Natuwa panwung ka na pumoy hapi. Aw tu kay makaobiyet hakam pu tuwa natum so amte ka. Put na aw pu wuwan ma. Kuspanyak ovi hakimoy ansa aw ihihi ta lavay. Pu ita tuwi hapi hakimoy aw yu aatotang wano. Pai pihak zainen put kauhin wuwang ma. Pas ason kush hakian, wuyok te, wu ni ve, bu pasat hakkashput ang ningwana. Ovi uma kanana hinkinayat uma angke naksuyani. Pai nap haki, pai hak halai tingo tisyan. Himo alungor haki aupite ansa haki hita. Tuwat ako ikalang. Pupi haki hita tuwing takpay ansa haki au unang tamo. Na ovi uma angke ovi umukatsi hapi ulkaliani. Pai pantek itam hapi wuya voyep yani. Nok I hopit himuat hapi akhakam. Papa, nagwang katsi itam yeswan. Ovi ima angkay, ovi ima katsi eukal yani. Ima somat yakam, imat yakam. Tahamat, somat, kwamat. Ima ovi ima timay, ima memay. Aw unang tavi yenge. Ima tuwat pumahita tutunayan. Paisong katuwat hisat wuwi akam tote. Sen tuwat yu am tote, so am tote. Tuwat put ang wuwaye. Sen piw ang ayo nyong akne. Payasa, askwale.